0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da wannan safiya cikin shirinmu na zango na farko na matsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun daga yi wa nake muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin na yanzu za mu je jihar Taraba da ke arewacin Najeriya inda 'yan takarar jam'iyyun adawa ke zargin gwamnan jihar Abu Kefas da yin amfani da hukumomin EFCC da kuma ICPC wajen musguna musu. Bayan share sama da shekaru goma tana jagorantar samar da agaji a Najeriya, ƙasar ta ce tana shirin karɓe jagorancin shirin daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma mu je Nijar domin jin wani taro da matasa ke domin kama wato ɗaukar sanarwa shawarwari da magabata ke iya basu saboda rayuwa. Amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta yi wasu kalamai kan hare-haren baya-bayan nan a ƙasar Iran. China da Koriya ta Arewa sun ƙarfafa haɗin gwiwa a kan dabarun tsaro. Shugaba Zelensky na Ukraine ya yi gagarumin sauyi a Majalisar Ministocin Ƙasar. Sojojin Amurka sun ce sun kammala sabon zagayen hare-haren da suka kai wa wato kan wuraren sojin Iran da ke arewacin ƙasar, ciki har da cibiyoyin tsaro da masana'antun jiragen yaƙi marasa matuƙa da kuma wuraren tattara bayanan leƙen asiri. Ana ta ɓangaren dakarun juyin juya hali a Iran ta ce sun kai hare-hare a kan sansanonin sojin Amurka da ke ƙasashen Kuwait da kuma Jordan. Har yanzu dai babu wani ɓangare da ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ko ma suka jikkata a hare-haren. Sabon hare-haren dai yana zuwa ne duk da yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka rattaba hannu domin neman hanyar dakatar da rikicin da ya fara tsakanin Amurka da Isra'ila da ita ma Iran ɗin a ɗaya hannun. Sama da rabin 'yan majalisar wakilan jam'iyyar Democrats a Amurka sun kaɗa ƙuri'ar neman dakatar da tallafin soji da na dala biliyan 3.3 da ƙasar ke baiwa Isra'ila. Kodayake ƙudurin bai sami rinjaye ba sakamakon ƙuri'ar wato ya nuna yadda goyon bayan Isra'ila ke ƙara raguwa a cikin jam'iyyar sakamakon wato ganin yadda Isra'ila ke ƙaddamar da wato yaƙi a zirin Gaza wanda ya shiga shekara ta uku. Yayin da jam'iyyar wato 'yan Democrat ɗin da dama ke sukar matakan gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila saboda yawan mutuwar fararen hula a zirin Gaza, 'yan jam'iyyar Republicans da kuma wasu 'yan Democrat masu matsakaicin ra'ayi sun ce dakatar da tallafin ne zai iya jefa tsaron Isra'ila cikin haɗari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya mika sunan shugaban kamfanin makamashi na ƙasar wato Naftogaz Sergei Koretsi a matsayin sabon ɗan takarar wato Prime Minister. Ana da sa ran majalisar dokoki a Ukraine ɗin za ta kaɗa ƙuri'a a kan naɗin nasa a yau Alhamis bayan murabus ɗin Prime Minister da ta gabata Yulia Siridenko da gwamnatinta. Sauye-sauyen sun hada da yiwuwar sauya ministan tsaro a wani yunkuri na ƙarfafa dangantakar Ukraine da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa. Idan har majalisar ta amince da wannan batun, to zai kasance karo na biyu kenan da ƙasar ke sauya Prime Minister da kuma na hudu da take sauya ministan tsaro tun bayan mamayar da Rasha ta kai ƙasar a shekara ta 2022. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. China ta aike da wata babbar tawaga zuwa Koriya ta Arewa domin tattaunawa kan ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Jagoran tawagar ta ƙasar China Wang Huning ya gana da babban jami'in Koriya ta Arewa Yo Jong a birnin Pyongyang inda suka tattauna kan batu na faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin kasuwanci da al'adu da kuma batun cigaban al'umma. Tattaunawar na zuwa ne a yayin da ƙasashen ke cika shekaru 65 na ƙulla alaƙa ta abota da kuma na tsaron haɗin gwiwa a daidai lokacin da ake fuskantar ƙaruwar yanayi na rashin tabbas a duniya. To idan muka je ga batun wasanni kuwa, dubban magoya bayan ƙwallon ƙafa a Argentina su ne suka fito kan titunan Buenos Aires babban birnin ƙasar domin murnar kaiwa ga wasan ƙarshe na kofin duniya bayan da kasassu ta doke Ingila da ci 2-1 da yammacin jiya Laraba. Lautaro Martinez shine ya ci kwallon da ta baiwa Argentina nasara a ƙarin lokaci, abinda ya ƙara ɗaukar hankali ganin haɗaɗɗiyar wato daɗaɗɗiyar takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu tun yakin tsibirin Falkland a shekara ta 1982. A yanzu dai Argentina za ta kara ne da Spain a wasan ƙarshe wanda za a buga a ranar Lahadi da ke tafe. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin, za a je da ƙungiyoyin matasa a Nijar suka gudanar da wani taro kan karɓar shawarwari daga masana da ma dattawa dangane da hanyoyin tsabtace dukkanin harkokinsu na rayuwa. Za kuma je batun siyasa a Najeriya da sauran waɗansu batutuwan, amma yanzu bari mu faro da rikicin yankin gabas ta tsakiya, inda Amurka da Iran suka sake yin musayar wuta a tsakaninsu a daren da ya gabata, lamarin da ke nuna cewa rikicin gabas ta tsakiya bai kama hanyar samun sassauci ba bayan fiye da mako guda da aka shafe ana kai hare-hare. Rundunar sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya ce ta sanar da kai jerin hare-hare da ta danganta da mafi muni da ta kai kan Iran a tun bayan barkewar yaki a tsakaninsu. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Alkahira.
2: Yadda jiragen yakin saman Amurka da na ruwa suka dinga lugudan wutar a daren jiya kenan kan kasar Iran a hare-haren da rundunar sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta ce shine mafi muni da takaddamar tashi daya kan kasar ta Iran tun bayan barkewar yaki tsakaninsu. Hare-haren da tashar talabijin din Iran ta Tasnim ta ce an kwashe fiye da mintuna 90 ana yin sa kan sassa daban-daban na kasar ta Iran, sun kai ga halaka akalla fararen hula 30 kan banda wasu kimanin 300 da aka jikkata. A wani labarin da ta wallafa a shafinta na X, rundunar sojin ruwan Amurka ta ce wannan wani salon yaki ne wanda bata saba yin sa ba, manufarsa kuma shine ƙara karye lagwar rundunar sojin Iran don hana ta yin wani katakus a mashigin Hormuz da take kokarin yin babake re kansa. Wasu daga cikin 'yan kasar ta Iran da harin ya ritsa da su sun ce ga dukkan alamu Amurka na kokarin amfani da hare-haren ne don razana su da kuma tirsasawa kasar su miƙa wuya bori ya hau don cimma muradunta da na Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Ta ce waɗannan hare-hare kan fararen hula mummunan laifin yaƙi ne, an kai su ne kan cibiyoyin samar da wutar lantarki da ma tashoshin da suke samar wa mutane da ruwan sha game da kan fararen hular da ba su san hawa ko sauka ba. Tuni da rundunar sojin Iran ɗin ta mai da martani ta hanyar harba rokoki masu linzami da ma jirage masu sarrafa kansu kan sansanonin Amurka da ke ƙasashen Kuwaiti da Bahrain da Qatar, tana mai jaddada cewa ko kusa hare-haren na Amurka ba za su karye lagwanta ta miƙa wuya ta shiryantar da haƙƙin da take da shi kan mashigin Hormuz da Amurka ke kokarin yin babake re kansa ba, kamar yadda kakakin rundunar sojin ta Iran General Zulfagari ke faɗi. Ya ce idan da a ce hare-harenku za su iya karye lagwanmu mu miƙa muku wuya da tuntuni kun gama yin nasara kanmu, muna ƙara jaddada muku cewa rundunar juyin juya halin musulunci tun tsawon tarihin kafata bata taɓa juya baya ko miƙa wuya ga muradun maƙiya ba. Za mu ci gaba da ragargazar ku a dukkan da kuke, za kuma mu ci gaba da yin bazata a wuraren da za mu ƙara faɗaɗa hare-harenmu kansu. Tuni dai waɗannan hare-haren suka jawo tsayawar lamura cik a mashigin Hormuz, lamarin da ke ƙara barazana ga farashin makamashi a kasuwannin duniya da kuma ƙara jawo sanya dasa ayyukan tambaya kan makomar batun tattaunawar da Amurka ke dagewa kan cewa da kuma makomar batun tattaunawa tsakanin Amurkan da Iran, wanda Amurkan ke ikirarin cewa duk da miyagun hare-haren da take kaiwa kan ƙasar ta Iran kofar ta abu da take don komawa kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: Tunan kuwa barkewar annoba kowace iri ce walau kwalara a Sudan ko ma Yemen ko ma wato annobar Ebola da ake gani a gabashin Congo. Kalubalen da jama'ar ƙasa da jami'an lafiya ke fuskanta na kasancewa mai tsanani idan rigingimu da tashi-tashin hankula suka hade da yaduwar cututtuka a yanki daya ko ma ƙasa guda. Abdullahi Tanko Bala ya duba mana wannan batun cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Yan kalmomi kadan Zivara take bukata ta bayyana halin kuncin rayuwa da take ciki a sansanin yan gudun hijira da suke zaune.
4: Mai bana za bido shi tele muzima kuna teka mai.
3: Tace a sansanin gaba daya kan famfo daya ne kawai ake da shi. Wani kalubalen kuma shine rashin bandakuna. Yara suna bayan gida ko ina. Saboda barkewar annobar ana bukatar jama'a su rika wanke hannu amma kuma babu kayan kula da tsaftar. Sannan karin takeici ba za mu iya zuwa mu sai da kayan mu a birni ba saboda ana kyamar mu ana cewa muna yada cuta. Leti tana zaune tare da wasu mutane 20,000 a sansanin yan gudun hijira na Kigonze a wajen birnin Bunia a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sun guje wa rikicin kungiyoyin yan tawaye da suka tarwatsa yankin tsawon gomman shekaru. Sai dai a yanzu wata sabuwar barazana ta kunno kai a cikin sansanin. Hukumomin da ke kula da sansanin sun shaida DW cewa an gano kwayar cutar Ebola a jikin wasu mutane da suka rasu a watan Yuni. Etienne Indrisi, shugaban sansanin, ya yi bayani da cewa
5: tambele tuliona bato akukua kufa zaidi.
3: Yace a baya ba a samu mace-mace tun bayan da aka samu bular Ebola akan samu mutuwar akalla mutum 6 a rana ko a yau ma an samu mutum 3 da suka rasu jiya kuma mutum 1. Muna bukatar kayan kariya. Jama'a na cikin firgici a sansanin baki daya. A nazarin da kwararru suka yi nau'in kwayar cutar ta yi ta yaduwa a yankin akalla tun watan Afrilu. Hukumar lafiya ta duniya ta aina dokar ta baci bayan da aka samu barkewar cutar a watan Mayu. Zuwa tsakiyar watan Yuli an samu mutane 1,963 da suka kamu yayin da mutum 719 suka rasu a Congo. Bugu da kari an samu mutane 20 da suka kamu da cutar a makwabciyar kasar Uganda mutum 2 kuma suka rasu. A gabashin Jamhuriyar Congo matakan da ake dauka na cin karo da kalubalen tsaro. A saboda haka cutar na yaduwa cikin sauki saboda mutane kamar Zivara suna zaune cikin sansanonin da ke makare da yan gudun hijira. Don haka yayin da cutar ke habaka cikin tashin hankali kokarin shawo kanta kuma na fuskara. Jose Corjo masani ne kan tsaro a jami'ar Kien.
6: I believe that health workers treatment centers.
3: Yace na imani ma'aikatan lafiya da cibiyoyin kula da lafiya da dakunan gwaje-gwajen kimiyya da motocin daukar marasa lafiya da hanyoyin samar da magunguna dole ne a kare su daga katsalan da din sojoji da gogayar yan siyasa. Hakan na nufin dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin ko da jami'an gwamnati ne ko yan kungiyar M23 tilasta ba da dama ga jami'an lafiya su yi aikin su. Dokokin aikin jin kai na kasa da kasa sun ba da kariya ga ma'aikatan lafiya a wuraren da ake rikici. Amma gaskiyar magana ita ce waɗannan dokoki dole a karfafa su ta hanyar tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin.
1: Rahoton Abdullahi Hitanko Bala kenan. To idan muka ji ga rikicin siyasa a Najeriya kuwa yan takarar jam'iyyun adawa jihar Taraba da ke arewacin kasar ne suka zargi gwamna na jihar wato Abu Kefas da yin amfani da hukumomin EFCC da kuma ICPC wajen musguna musu. Al'amarin da suke cewa tarnaƙi ne ga shirye-shiryen yaƙin neman zaɓe yanzu a jihar. To sai dai fadar mulki a Tojalingo ta musanta wannan zargi tana mai cewa ba shi da tushe ballantana makama. Wakilinmu Isa Usman Jalo ya aiko mana da ƙarin bayani daga Jalingo.
7: Ko a gabanin gudanar da zaɓen fidda goni hukumar ta EFCC ta damke dan takarin senator na Taraba ta Sakiya Alhaji Bello Bodejo. A ƴan makonnin nan ma hukumar EFCC ta kama dan takarin gwamna karkacin tutar jam'iyyar PDP senator Emmanuel Bacha kan zargi da ya shafi yadda ya gudanar da ayyukan mazabarsa a lokacin da yake senata.
8: Hukumar EFCC sun gayyace ni su ji bangare na bisa ayyukan constituency project. An yi aikin ba wai bai a Federal University na Ukari. Aka yi bincike abin bai yi haka ba. So aka tsaye da maganan ba wani abin tsoro a ciki. Sata da yake a jihar ba taba irin shi a Najeriya ma baki da. Ta da ni bacci yayi ta da aluman jihar Taraba bacci yayi bisa kudin da aka ara ina suke ₦1,800,000,000. A cikin wannan ₦1,800,000,000 ka dauko ₦400,000,000 kawai in ka gyara Taraba ko nin ka ce mini neme zabe ba zan nema ba amma ina kudaden suke.
7: Professor Muhammadu Sani Yahaya dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar NDC yace shure-shure baya hana mutuwa kuma duk wannan barazana bai zai sa su yi kasa a gwiwa wajen yakar gwamnati da kuma bayyana gazawar ta.
9: basussukan da aka karba wani project ake guda daya wanda aka kira jama'an duniya suka zo suka ga bude kamar yadda sauran gwamnoni makwantan mu suke yi babu ko daya idan kana adawa da gwamnatin nan za a zo maka da EFCC su bincike ka ko amma ga masu dotti a cikin gwamnatin suna nan an yi shiru saboda suna gwamnatin din kwanakin baya dan uwan mu ya zo zai tsaya takara aka kama shi aka mai laifi ne yana kulle har yanzu
7: take mai da martani gwamnatin jihar Taraba ta bakin mai magana da yawun gwamna Mr. Emmanuel Bello yace wannan caci fadi ne da kuma zargi mara tushe cin gwamnatin jihar Taraba tana aiki ne a karkashin hukumar EFCC ko gwamnati ce da take da yancin kanta
10: eh kafas na yake da EFCC ne
9: eh shi EFCC ne
7: to ko yaya masanan harkokin siyasa a Najeriya ke kallon irin wannan mataki na gwamnatoci ko masu iko wajen yiwa ƴan adawa barazana da hukumomi Dr. Isa Muhammad malami ne a sangayen nazarin siyasa na jami'ar jihar Taraba
11: gwamnatoci na jihohi da na tarayya suna iya yin amfani da hukumomin gwamnati wurin tsoratar firgitar tabbatar da cewa ƴan adawa su wannan ICPC da EFCC fa idan mutum yace canvas ne yayi amfani da su dole sai ya kawo hujjoji wa'innan hukumomin na tarayya kar su yadda ayi amfani da su domin to kashe adawa ai gobe wata gwamnati za ta zo kuma ya za yi kenan idan mutum so gane cewa fa ana amfani da wa'innan hukumomi ne domin firgitar da su to za su ki yin biyayya ma shari'a har kai ga kaga fara kashe-kashe
7: Isa Usman Jalo DW Hausa daga Jalingo a Najeriya
1: To za mu ci gaba da batutuwan da suka shafi siyasar a Najeriya amma kafin nan ga wannan sanarwa
0: DW ra'ayin malamai
12: Mutuwar matasan Afrika a hamadar Sahara a hanyar zuwa Turai na ci gaba da zama babbar matsala ta rana zafi in waƙuna Ghana na cikin kasashen da matasan take yunkurin neman rayuwa mai inganci a kasashen waje. To amma a kullum suna cikin rashin tabbas na samu ko rashi. Shin me gwamnati ke yi na dakile barazanar don cin gajiyar matasan? Me kuma matasan ke son gani a zahiri da zai taka musu burkiya irin wannan kasadar? Wannan su ne batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: Tare mu a shirye-shiryen mu na ƙarshen mako domin jin ra'ayin malaman. Idan muka sake komawa Najeriya bayan shafe sama da shekaru 10 tana jagoranta samar da agajin gaggawa a cikin ƙasar. Najeriya ta ce tana shirin karɓe jagorancin shirin daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga Abuja wakilin mu Bala Musa ya aika mana da wannan rahoto.
13: A shekara ta 2015 ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kirkiro shirin domin kula da yan ƙasar miliyan sama da 2. Lokacin Boko Haram ya raba da mahallinsu. Najeriya dai na samu abin da ya kai tsakanin dalar Amurka miliyan 250 zuwa 500 a shekara cikin suna na agajin. Domin amfani miliyoyin da ke cikin halin ne iya su. Mutane kusan miliyan 6 ne dai ke da buƙatar ta agajin gaggawa a jihohi guda 6 da ke yankin Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya kadai. Ko bayan wasu miliyoyi da ke a sashen na Arewa maso yamma da ma tsakiyar cikin ƙasar. Muhammad Dauro dai na zama ministan jinƙan tarayyar Najeriya. Kuma ya ce lokaci ya yi da tarayyar Najeriya za ta ɗau jagorancin agajin. Lokacin kuɗaɗe masu yawa na agajin gaggawa na ƙasashe na waje zuwa cikin tarayyar Najeriya ya ragu. Da yawa cikin ƙauyenmu na Gado ko dai sun rage ko kuma sun karkatar da agajinsu zuwa wasu wurare. A saboda haka Najeriya kamar ƙasashe na kudu da hamada ta Sahara dole ta yi shirin gobenta. Ta yadda taimako na agajin na waje ba zai zama ginshiƙi na agajin gaggawanmu ba. Wannan shi ne haifi tunanin gwamnatin na samar da tsarin agajin gaggawa guda ɗaya. Domin haɗa kan ɗaukacin ayyukan gaggawa a cikin tarayyar Najeriya. Sabon ofishin zai kai ƙarshen rabuwa cikin batun na agaji da tabbatar ɗaukacin kuɗaɗen na agaji ko dai na cikin gida ko na wajensu sun tafi wajen tsari haɗaɗɗaya guda ɗaya a maimakon rabuwar da ke cikin tsarin yanzu. Najeriya dai na kallon hukumar gaggawa ta nema a matsayin jigon sabon shirin tarayyar Najeriya cikin batun na agaji. To sai dai kuma jagorancin da ke shirin farawa daga farko na shekarar baɗi ɗaya. Na zuwa ne a lokacin kasar ke kokawa cikin rikicin cin hanci da ke da girman gaske. Abin kuma da ke iya shafar nasarar shirin da kidama sunan kasar da ke shirin karɓa na kuɗaɗe na ƙasashe na waje a kai tsaye. Dr. Hussein Audu dai na zaman darakta na ƙungiyar Save the Children a nahiyar Afirka. Kuma ɗaya cikin jigajigan tsarin shirin na agaji a lokaci mai nisa.
14: Nauyi daga Najeriya ba wai kuɗi za a dinga ɗiba daga majalisar ɗinkin duniya kuma ƙasashen Turai sun ga zuwa suna zuba mu ainihin neman wai a ce ta yi wannan aikin ba ne. Wato Najeriya ce ta kanta za ta samu kuɗi ta zira a ciki. Kun ba gani ake kaman okay wanda irin kuɗin da yake samun da ake ba OCHA wato za a mai da kuɗin ta shiga hannun nema ba lalle bane ya kasance haka. Najeriya ita kanta sai ta nuna iya abubuwan da take zirawa wajen ba da wannan taimako. Su masu bayarwa sun san abubuwan da ya kamata ya kafin su ba da wannan kuɗin, musamman ma idan za a ba gwamnati.
13: Sama da mutane miliyan 35 ne da ke fuskantar barazanar fadawa yunwa cikin tarayyar Najeriya a shekarar bana, sakamakon sauyin da ake gani cikin batun na agajin gaggawa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a Najeriya, asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tufa Balewa da ke a Bauchi ya kaddamar da wata sabuwar manhaja ta waya ga masu jinya domin rage irin wahalhalun da suke fuskanta da sauran al'umma a cikin asibitin. Wakilinmu a Baucin Aliyu Muhammad Waziri ya ji mana martanin al'umma dangane da wannan manhaja.
15: Domin tafiya daidai da kalubalen zamani yasa asibitin ya samar da wannan manhaja da ake iya sauke ta a waya a yi aiki da ita. Rage dogon layi da turmutsutsi da ake samu a asibitin na daga cikin dalilan da suka sanya hukumar gudanarwar asibitin samar da manhajar, wacce ta cikinta mutum zai iya biyan dukkan wani kuɗin da za a caje shi kai tsaye, sannan ya iya neman ganin likita a bashi rana da lokaci ba tare da ya je ya zauna ya jira wani ba, kamar yadda aka saba a baya. Hajara Gambaki da yace daga cikin majinyatan da wannan tsari ya faranta musu rai.
16: Don wallahi wannan tsari yayi kyau. Dalili mace za ta fito karfe 5 ta zo ta karbi lamba akai 10 likita bai zo ba, in yazo kuma an rinka masu alfarma suna wuce ka. Ai ta dai fada wace ta bar gidanta tun kana bacci, kai kuma ka tashi da rana tsaka ka zo kana da gata ka wuce layi an kira ka. To wannan tsari da aka fitar gaskiyar magana ya taimakawa mata sosai sosai.
15: Samar da manhajar ta DHS na daga cikin hoɓɓasar asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa na zamanantar da dukkan wasu ayyukansa da suka hada da rubuta magani wa majinyaci, har ma da yadda manhajar za ta iya tunatar da mutum lokacin shan maganinsa. Kuma da alama wannan tsari ya kayatar da masu zuwa asibitin, ciki har da Hafsat Abubakar da ta saba zuwa.
17: Gaskiya abu ne mai kyau, abu ne na ci gaba, saboda zan iya cewa wani sa'in kamar ni da ke ina zuwa aiki, idan har na ce sai na je asibiti kafin in zo in je aiki, to kowane time yana iya shiga ɗayan time ɗin. So wannan matsalan na jiran layi, wanda sai ka jira layi wani sa'in kuma sammakon ka zaka ji ka samu mutane da yawa wanda ma ba za ka iya irga ba, so wannan abin yakan iya causing problem ma aiki na. So gaskiya ne dai wannan manhaja da aka fitar da ita gaskiya abu ne na farin ciki.
15: Kafin kaiwa ga samar da wannan manhaja da asibitin na Jami'ar ATBU ya yi, sai dai amfani da bayanan masu zuwa asibitin cewa akalla kashi 70% ba za su samu matsalar amfani da ita ba. Umar Faruk wani majinyaci ne da yake zuwa asibitin daga karkara, amma shi kuma ya koka da sabon tsarin.
18: Ba mu kai wannan munzali a Najeriya wanda za a ce za a dinga booking din har aka ce wai magana lafiya sai a yi booking din doctor an yi kaza an yi kaza. Mutanen karkara da za su kare, idan muka zo cikin birnin ma ya muka kare. Yanzu ina da wayan cellular, akwai abubuwa da yawa waɗanda ban iya ba, kuma shekarar shekaru na kawai shekara 10 ina aiki da waya, amma wallahi tallahi akwai abubuwan da aka ce mu in cika ba zan iya cika shi ba.
15: To amma baka gano wannan za a iya cewa laifin daga gare ka ne?
18: Oh ya dai daga gare ni. Ita kanta kasar ma ina net din ma da zaka ce ma kai booking, sai ka tabbu in kai wasa sai ka tabbu booking din abu ma har ma ka je ma ciwoyi ajalin mutum ma.
15: Sai dai kuma hukumar gudanarwar asibitin ta tabbatar da cewa ba wai ta bar amfani da tsohon tsarin ne ba gaba daya, shi ma yana nan ga waɗanda hakan ya fi musu sauƙi. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
1: To idan muka ji jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin matasa ne a ƙasar suka gudanar da wani taro na bita domin karɓar shawarwari daga masana da dattawa dangane da hanyoyin tsaftace dukkanin harkokinsu na rayuwa a ƙoƙari na samar da matasa na gari da za su jagoranci al'umma a nan gaba a Nijar ɗin. Wakilinmu a Tawa Isu Mamman ya aiko mana da ƙarin bayani.
19: Wannan dai shine karo na farko da kungiyoyin matasan suka shigo da wata tattaunawar ban girma da ake kira a turance Dialogue Intergenerational, tare kuma da magabatan jihar da suka hada da dattawa, malamai, hakimai da kungiyoyin mata da na farar hula har ma da na kwadugo, domin samar musu jerin shawarwarin da za su amfani da su wajen kawo tasu gudunmuwa ga cigaban kasar. Kamar da shugaban majalisar matasan jihar Abdulsalam Abubakar ke shedawa tashar DW.
20: Wannan zamani wanda zai hada matasa da kuma lattizai domin cigaban gari, kowa zai bada shawara shi game da matsalolin da muke fuskanta kuma kowa zai ka shawara domin mu samu Allah aiki wanda zai ba mu dama matsalolin mu magance su a cikin gida in Allah ya yarda.
19: Ana sarran matasan za su karbi shawarwarin da za su yi amfani da su daga magabatan a cewar Bubena Hanci na Farfula wanda ya halarci wannan zaman taron.
21: A yau shekara kusan 30 ko fiye da haka nan ba a samu waɗanda sun ka tsaya sun ka kawo wannan fikira ba sun ka kawo wannan fahimta ba amma yau waɗanda su matasa sun kawo wannan fahimta saboda ya kamata a ce an gyara.
19: Sanin kowa ne dai rayuwar matasan a yan shekarun baya-bayan nan ta kasance cikin wani mawuyacin hali inda wasu ke ta'ammali da kwayoyi yayin da wasu ke halin bera ga kuma rashin aikin yi abinda ke jefa wasu a tarkon kungiyoyin 'yan ta'adda. To a cewar Malam Mustapha Ahmed wani shehin malami wannan nazarin shigo da husa'ar neman shawarwari ga magabatan ba karamin ci gaba ne ba ga matasan.
22: To babban abu ne wanga wanda matasa sun ka fara komowa a cikin asalinsu kuma insha Allah shawarwakin da muka ba su muka ce musu

0: su amfana da shawarori da kuma duka abin da ya shahi taimako daga su Lajjizawa ko magabata. Su ne suke da experience, su ne sun kasan yau, sun kasan jiya.
1: Wannan husa'ar da matasan suka taho da ita ta samu karbuwa sosai ga hukumomin jihar, la'akari da ingancinta wajen ceto matasan, yayin da wasu ke ganin mataki ne da ke zaman abin koyi ga sauran yankunan kasar. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, Jamhuriyar Nijar.
2: To madalla, da wannan rahoto na Isu Mamman muka zo ga ƙarshen rahotannin da muka tsara ka muku a wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama, kun ji cewa sojojin Amurka sun ce sun kammala sabon zagayen hare-haren da suka kai kan wuraren soji a arewacin ƙasar Iran, ciki har da cibiyoyin tsaro da masana'antun jiragen yaƙi marasa matuƙa da ma wuraren tattara bayanan sirri. Sannan fiye da rabin yan majalisar wakilan jam'iyyar Democrats a Amurka sun kada ƙuri'ar neman a dakatar da tallafin soji da ke cin dala biliyan 3.3 kenan da ƙasar ke baiwa Isra'ila. Jama'a, za mu dakata a nan. Madadin Muhammad Awal Balarabe da ya tsara wannan shirin, mun taga hiwa ke cewa wani lafiya.
3: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Shirin taba kalashe da kuma ra'ayoyinku masu sauraron mu da zamu karanto. Yanzu dai bara mu fara da sabon tsarin Majalisar Dokokin Najeriya wanda ke neman daukan wani tsari domin shawo kan matsalolin takaita takarar kujerun mata a kasar. Majalisar Dokokin Najeriya ta bayyana aniyarta ta amfani da tsarin wakilan masu zabe wato Electoral College domin baiwa mata karin kujeru da za su yi takara a zabukan Najeriya ta hanyar kudurin doka da majalisar za ta amince da ita. Za a yi amfani da tsarin ne a zaben shekara ta 2031 a kasar. Kwa wannan zai iya zama mafita ga matan da suke wato suka dade suna kokawa na samun wakilci a siyasar kasar. Wakilin mu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto.
1: Wannan dai wata dabara ce da Majalisar Dokokin Najeriya ta bayyana amfani da ita domin hanzarta amincewa da dokar baiwa mata kujeru na musamman da za su yi takara a Najeriya. Saboda koma bayan da suke fuskanta na samun wakilci a majalisun dokokin kasar da mamadafin iko na zabe. A karkashin wannan tsari wakilan masu zabe ne ke da ikon zabo matan daga jam'iyyun siyasar Najeriya domin ba su ikon takara ba tare da sun yi zaben fidda gwani ba. Honorable Kafilat Obara ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin mata a majalisar wakilan Najeriya. Tace abinda muke son nema shine kafin zaben fidda gwani a fitarwa mata da nasu ta yadda duk matan ma dake majalisu za su rike kujerun su domin wannan ne mafita. A halin da muke ciki yanzu mafi yawan matan dake majalisu an yi waje da su, wato ba za su shiga takara na zaben da za a yi a watan Janairun nan ba. Wannan ya sa mata ba su da wakilci a kujerun da ake zabe. Ƙungiyoyin kan rajin mata da tabbatar da an yi masa adalci da ma mata 'yan siyasa da suka halarci zama na musamman da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi sun kasance cike da murna akan wannan gwagwarmayar da suka dade suna yi na ganin an keɓewa mata kujeru na musamman nasu. Naomi Lansara Abel ita ce shugabar mata ta jam'iyyar ADC ta 'yan adawa a Najeriya.
2: Gaskiya na ji daɗi ƙwarai da gaske domin wannan tsari. Electoral College za su taimaka sosai kuma kar ma za su manta cewa ba wai bamu wayannan kujeru zai hana su kujerun da suke dan bane ba, zai rage komai ba. Yau in kuna da kujeru 10 na House of Reps a state ɗinku, za a ƙara guda ɗaya ya zama 11, wanda wannan guda ɗayan nan na mace kawai ne a kowane zone da aka tura.
1: Ko da yake wannan tsari ne da majalisun ke son a fara amfani da shi a zaben da za a yi a shekara ta 2031 domin a yanzu lokaci ya riga ya ƙure saboda duka jam'iyyun sun ma kammala zaben fidda gwani. Amma me ke ba su ƙwarin gwiwa majalisar za ta yi abin da ya dace? Ba suna masu shigo-shigo ba zurfi ba ne kamar yadda ya faru a shekarun baya. NLOB ita ce shugabar kungiyar Action Aid da ke kan gaba wajen wannan gwagwarmaya.
3: So the fact that the National Assembly is considering the Electoral College.
1: Tace yanzu da majalisar dokokin ke magana akan amfani da wannan tsari na wakilan masu zabe ya nuna da gaske suke. Abinda suka yi mana bayani shine waɗanda aka zaba ne za su zama wakilan masu zabe su zabo matan. Muna fatan za mu samu wannan wakilci domin wannan ne zai samar da daidaito a majalisar.
3: He creates a balance in the house.
1: Honorable Maryam Kolo na cikin matan da suka fafata ba tare da samun nasara ba ta bayyana murtaninta akan wannan dubara.
4: Ai ya bude kenan mana a matsayin mu na mata. Yakin da muke ta yi yanzu Allah ya taimaka, an bude hanya mai sauki ma sosai. Kuma mun san cewa ba za mu yi kasa a gwiwan ba mu mata. Za mu yi abin da ya kamata.
1: Rashin samun wakilcin mata ya ƙara raguwa sosai a siyasar Najeriya domin a cikin 'yan majalisun dattawa 109 hudu ne kadai mata, yayin da mata 16 ne a cikin 'yan majalisar tarayya 360. A majalisun dokoki na jihohi 14 ba mace ko da guda ɗaya. Abinda ke nuna Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
0: A wani mataki na sauƙaƙa jama'a, asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Balewa da ke jihar Bauchi ya ƙaddamar da wata sabuwar manhaja na wayar salula ga masu jinya domin rage musu wahalhalu wanda suke fuskanta a cikin asibitin. Wakilinmu a Bauchi Aliyu Muhammad Waziri ya aika mana da martanin al'umar jihar game da manhajar cikin wannan rahoto.
5: Domin tafiya daidai da kalubalen zamani yasa asibitin ya samar da wannan manhaja da ake iya sauke ta a waya ayi aiki da ita. Rage dogon layi da turmutsutsi da ake samu a asibitin na daga cikin dalilan da suka sanya hukumar gudanarwar asibitin samar da manhajar, wacce ta cikin ta mutum zai iya biyan dukkan wani kuɗin da za a caje shi kai tsaye, sannan ya iya neman ganin likita a bashi rana da lokaci ba tare da ya je ya zauna ya jira wani ba, kamar yadda aka saba a baya. Hajara Gambaki da yace daga cikin majinyatan da wannan tsari ya faranta musu rai.
6: Wallahi wannan tsari yayi kyau, dalili mace za ta fito karfe 5 ta zo ta karbi lamba akai 10 likita bai zo ba, in yazo kuma an rinka masu alfarma suna wuce ka. Ai ta dai fada wace ta bar gidanta tun kana bacci, kai kuma ka tashi da rana tsaka ka zo kana da gata ka wuce layi an kira ka. To wannan tsari da aka fitar gaskiyar magana ya taimakawa mata sosai sosai.
5: Samar da manhajar ta DHS na daga cikin hoɓɓasar asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawa ɓallewan na zamanantar da dukkan wasu ayyukansa da suka hada da rubuta magani wa majinyaci, har ma da yadda manhajar za ta iya tunatar da mutum lokacin shan maganinsa. Kuma da alama wannan tsari ya ƙayatar da masu zuwa asibitin, ciki har da Hafsat Abubakar da ta saba zuwa.
7: Gaskiya abu ne mai kyau, abu ne na ci gaba, saboda zan iya cewa wani sa'in kamar ni da ke ina zuwa aiki, idan har na ce sai na je asibiti kafin in zo in je aiki, to kowane time yana iya shiga ɗayan time ɗin. So wannan matsalan na jiran layi, wanda sai ka jira layi wani sa'in komai sammakon ka zaka ji ka samu mutane da yawa wanda ma ba za ka yi irga ba, so wannan abin yakan iya causing problem ma aiki na. So gaskiya ne dai wannan manhaja da aka fitar da ita gaskiya abu ne na farin ciki.
5: Kafin kaiwa ga samar da wannan manhaja da asibitin na Jami'ar ATBU ya yi, sai dai amfani da bayanan masu zuwa asibitin cewa akalla kashi 70% ba za su samu matsalar amfani da ita ba. Umar Faruk wani majinyaci ne da yake zuwa asibitin daga karkara, amma shi kuma ya koka da sabon tsarin.
8: Ba mu kai wannan munzari a Najeriya wanda za a ce za a dinga bukin din har aka ce wai maganar lafiya sai a yi bukin din dakta an yi kaza an yi kaza. Mutanen karkara da za su kare, idan muka zo cikin birnin ma ya muka kare. Yanzu ina da wayan salula ba, akwai abubuwa da yawa waɗanda ban iya ba, kuma shekarar shekaru na kawai wajen shekara 10 ina aiki da waya, amma wallahi tallahi akwai abubuwan da aka ce mu in cika ba zan iya cika shi ba.
9: To amma baka gani wannan za a iya cewa laifin daga gare ka ne?
8: Ya dai daga gare ni, ita kanta kasar ma ina netu din ma da zaka ce ma kai booking, sai ka tabbu in kai wasa sai ka tabbu booking din abu ma har ma ka je ma ciwoyi ajalin mutum ma.
5: Sai dai kuma hukumar gudanarwar asibitin ta tabbatar da cewa ba wai ta bar amfani da tsohon tsarin ne ba gaba daya, shi ma yana nan ga waɗanda hakan ya fi musu sauki. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
0: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙo.
10: DW ra'ayin malamai.
11: Mutuwar matasan Afirka a hamadar Sahara a hanyar zuwa Turai na ci gaba da zama babbar matsala ta rana zafi inuwa kuna. Ghana na cikin kasashen da matasan take yunkurin neman rayuwa mai inganci a kasashen waje. To amma a kullum suna cikin rashin tabbas na samu ko rashi. Shin me gwamnati ke yi na dakile barazanar don cin gajiyar matasan? Me kuma matasan ke son gani a zahiri da zai taka musu birkiya irin wannan kasadar? Wannan su ne batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
0: Wata kotu a jamhuriyar Niger ta sallami wasu 'yan jarida guda biyu da aka kama bayan da suka shafe kimanin watanni 8 suna tsare a gidan kasu sakamakon zarginsu da yada bayanai ga masu adawa da hukumomi na Niger a kasashen waje. Sai dai har yanzu akwai sauran 'yan jarida da ma dan kungiyar fararen hula da ke ci gaba da kasancewa a tsare a gidajen kasu a kasar ta Niger. Tana dai kungiyoyi da sauran abokanan aiki 'yan jarida suka furta albarkacin bakinsu tare da fatan ganin an sallami sauran da ke tsare. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
12: Kwanuta shi dai 'yan jarida Omar Kane da Yusuf Seriba sun shafe sama da watanni 8 suna tsare bayan da aka kama su a farkon watan Nuwamba da ya gabata. bayan wani taron manema labarai da ya gudana inda aka aike wa kafofin yada labarai katin gayyata zuwa taron wanda ɗan lokaci kalilan aka tsinci takardar a shafukan wasu ƴan Niger da aka janye wa takardar zama ƴan ƙasa da ke zaune a ƙasashen waje sun wallafa. Sai dai ya zuwa yanzu babu tabbacin ko waɗanda ake zargin na daga cikin masu wannan aiki. Musa Adamu shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kafofin yada labarai masu zaman kansu ta Cosproman. Da ba da jimawa ba cikin sanarwa suka yi kira da a sallame waɗannan 'yan jarida.
13: Mun shi daɗi matuƙa da muka samu labarin sakin 'yan jarida biyu abokan aikinmu Yusuf Seriba mai Journal Echo du Niger da kuma Omar Kane wanda yake da kamfanin jarida na Harrison. Idan ba amince ba 'yan kwanakin baya mun kira hukumomi musamman ma hukumomin shari'a da shugaban ƙasa da su dubi al'amarin kama waɗannan abokan aikinmu. Kuma su sake su lalle murna muna yi amma har yanzu ta ciki na ciki saboda akwai ɗaya daga cikin su wanda ake ce ma Ibro Shebu wanda ɗan jarida ne a kamfanin sadarwa na Sarauniya har yanzu shi ba a sake shi ba.
12: Tun yau da 'yan shekaru dai 'yan jarida da makafofin yada labarai na cikin hali na tsaka mai wuya a ƙasar ta Nijar sakamakon tarin matsaloli da suke fuskanta. Sannan ga batun kamu da wasu daga cikin su suka fuskanta ko kuma suke fuskanta bisa dalilai na tuhuma. Yayin da na isa a can gidan rediyo da talabijin na Sarauniya, na ji ta bakin Nuhu Dan Maradi da ya yi magana da yawun shugaban ma'aikatar inda suka nuna farin cikinsu da sakin da aka yi wa abokan aikinsu kuma da yake akwai ɗaya daga cikin ma'aikatansu da har yanzu yake tsare.
14: Lalle muna farin ciki game da wannan labari da muka samu kuma abin da muke fata yanzu waɗanda suka yi saura da ke can tsare a gidajen kasantun da akwai saura ma abokan aikinmu da ke tsare su ne muke fatan su ma idan aka sallamu da kotun ta sallamu waɗanda abokan aikin namu mu ga su ma an waye sahiya an gaggauta sakinsu saboda abin ne wanda ke damuwarmu. Ana buƙatar 'yan jarida su kawo gudunmuwarsu game da gaggata ta refundation to amma kuma suna tsare ka babu magana ba da gudunmuwa.
12: A kullayaumin dai su kansu hukumomi na jan hankali tare da kiran jama'a na kowane bangare da su rinka taka tsantsan ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro a ƙasar ta Nijar. Sai dai shi ma daga nashi bangare Musa Adamu ɗan jarida na kungiyar Cosproman kiraye ga abokan aikinsu 'yan jarida da su kiyaye ka'idojin aiki na jarida.
13: Lalle muna ƙara tuni da cewa abokan aikin mu su cigaba da mutunta dokokin ƙasar mu ta Niger da kuma gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata kuma su ga gaskiya komai dacinta.
12: A halin yanzu dai akwai ɗan jarida na radio da talabijin Sarauniya Ibro Shebu da Hamidan Mahmud na radio Sahara da ke birnin Agadez da kuma Musa Cangari wanda shi ma ɗan jarida ne kuma shugaban kungiyar farar hula ta Alternative Espace Citoyen da suke ci gaba da kasancewa a tsare wanda kullayaumin kungiyoyi na kare haƙƙin jama'a ke kira da asalme su su koma cikin iyalansu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
0: Idan muka koma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuwa rundunar sojin ƙasar ta haramta sojojin ƙasar amfani da wayoyin salula a fagen yaƙi da 'yan tawaye da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Rundunar sojin na Congo dai na zargin cewa ɗabi'ar mu'amala da wayoyin salula da sojojin ke yi na barazana ga tsaron lafiyarsu yana kuma taimakawa ga rashin samun nasarar da suke yi a fafatawarsu da abokan gaba musamman ma a yakin gabashin ƙasar. Garzali Abdu Tasawa na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
15: Shekaru da dama kenan dai da a shafukan sada zumunta ake yawancin karo da dubunnan bidiyoyi waɗanda ke nuna sojojin gwamnatin ƙasar ta Congo Kinshasa da ma mayakan sa kai na Wazalando suna ɗaukar kansu inda a ciki suke nuna ko dai nasarorin da suke samu a fagen daga ko kuma yin kiran neman ɗauki. A wasu bidiyoyin sojojin na ƙorafi na fama da suke yi da rashin kayan yaƙi da ma kuɗaɗe ko kuma wasu lokutan a nunansu suna arcewa daga fagen daga. Wannan soja ɗan kimanin shekaru 30 da ya buƙaci a sakai sunansa ya bayyana dalilan da ke sawa sojoji tafiya da wayoyin nasu a fagen dagar.
16: Mimi sanu nanga?
15: Ya ce, ni na saba da in tafi da wayar salulata a fagen daga domin samun labarin iyalina da iyayena da suke nesa da ni. To amma yanzu tunda magabatanmu sun hana mana ɗaukar waya za mu yi biyayya.
16: Na isika ya itumba.
15: A wata sanarwa da ya fitar kakakin rundunar sojin ƙasar ta Congo Kinshasa Laftanar Kanal Lamaka Hazukai ya bayyana wa sojojin ƙasar cewa hasken wayar salula na iya taimakawa abokanin gaba ga saurin tantance mabuyar sojojin da iya buɗa musu wuta a cikin sauƙi. Akan haka ne ya gargadi sojojin kasar da su kaura cewa amfani da wayar salula ba tare da an ba su izini ba. Sannan su daina yada bidiyoyi waɗanda ke nuna su a wajen da suke ko kuma wajen da suke fafatawa a shafukan sada zumunta na zamani. Kelvin Bijja, wani dan fafutuka a yankin Uvira na kasar ta Congo, ya bayyana goyon bayansa ga matakin rundunar sojojin kasar wanda yace zai taimaka ga rage yawancin amana da ake fuskanta tsakanin sojojin kasar.
17: Sayin declaration a salue
15: parce yace wannan sanarwa ce da muka yaba da ita domin sotari lokacin da wasu sojojin kasar tamu ke waya suna magana ne da abokanin gabarmu suna kwarmata musu halin da sojojin namu suke ciki. Shi kuwa Maitre Aimé Bisungwa, wani dan kungiyar kare haƙin dan adam a kasar ta Congo, cewa duk da yake cewa a wannan zamani wayar salula na da matukar muhimmanci wajen biyan bukatun jama'a, to amma ya kamata sojojin kasar su yi biyayya ga umarnin shugabannin nasu kan batun amfani da ita wayar.
18: San violo ken droit a la communication.
15: Yace matakin haramcin amfani da wayar bai tawaye ɗancin sojojin na yin sadarwa ba. Sannan ko ma wani hali suke ciki, ya kamata su tuna da cewa sun yi rantsuwar sadaukar da rayukansu wajen kare kasar su.
0: Kuma da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a wannan zango, amma kafin mu je ga fagen shirye-shiryen namu a shakata da wannan.

0: Madalla, za mu fara ne da shirinmu mai ƙayatarwa na duniya mai yayi.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Duniya na dab da fadawa cikin wani sabon rikicin man fetur sakamakon yadda Amerika da Iran suka sake komawa yaki bayan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma. Ya makomar mashigin teku na Hormuz za ta kasance da ma tasirin lamarin akan farashin man fetur na duniya.
3: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, amma abin ba yadda mutane ke zato bane. Wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya, to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya.
2: Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: Tashin hankali ya sake barkewa tsakanin Iran da Amerika bayan da Iran ta kai wasu harare akan jiragen da kuma fetur a mashigin teku na Hormuz. Abin da ya fasa ta Amerika ta mayar da martani. Tun farko a duniya baki daya an yi talale marhabin da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin Amerika da Iran wace a yanzu ta urgaje. Professor Usaini Tukur masani akan zamantakewa da haliyar dan Adam dake a Jami'ar Abuja ta Tarayyar Najeriya ya bayyana dalilan da yake ganin sun sake janyo yakin tsakanin Iran da Amerika.
1: Na farko dai idan ka dubi Iran wato da irin shirye-shirye da suka yi kusan shekaru 40 da 5 ko zuwa da 7 ma da suka wuce suke ta shirye-shirye na tinkarin irin wayannan lokuta. To abu ne wanda dama sun shirya ba sa tsoron ainihin kai hari ko kuma kare kansu. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai. Saboda haka ana kana taba su za su rama. Wannan wato manufa ce ta su ta harkokin tsaro da harkokin kasashen waje. Na biyu an yi rashin sa'a. Sai aka samu shugaban ƙasa na Amerika wato Trump wanda na farko ba shi da alƙibla. Sannan baya karɓar shawara. Shawara da nake nufi daga mayaka rundunonin sojojin Amerika baya karɓar shawararsu. Abin da ya ga zai yi shi yake. Saboda haka akan samu yau ya yi ƙarya gobe ya gyara ƙaryan. Jibi ya faɗi maganar da zai aiwatar ba gata kuma ya faɗi wasu maganganu. A sakamakon haka shi yasa za ka ga ko yarjejeniya da aka yi na tsagaita buɗe wuta kun ga hakan baya aka riƙa yi har zuwa yau. Shi yasa ƙasashe da dama a duniya musamman ƙawayen Amerika ba su yarda da ita ba saboda ba ta magana guda ɗaya.
0: Halin da ake ciki dai Amerika da Iran kowanne na yin ƙirarin cewa shi ne ke da iko da mashigin na Hormuz. Sabbin harare sun ƙara tayar da hankula a yankin gabas tsakiya. Hakan ya sa an samu janyewar wasu jiragen dakon man fetur a mashigin na Hormuz saboda fargaba na tashin hankalin. Abinda kuma ke da tasiri akan sha'anin man fetur na duniya baki ɗaya. Professor Ahmed Adamu masani ne a fannin tattalin arziki da ya shafi man fetur da ke a Jami'ar Abuja ta Najeriya.
2: Ta dalilin haka sai jiragen da suke dakon shi ɗanyen man fetur sai suka tsorata. Wasu da dama daga cikinsu sai suka koma baya. Mukon su zo su wuce ta zirin Hormuz ɗin sai suka koma suna jiran a ba su umarni. Wanda kamar yadda kowa ya sani cewa a wannan zirin dirana aƙalla dai ana wuce da ganga miliyan 20 wanda ba ƙaramin adadi ba ne wanda idan aka ce aka samu ragowa ko cikas zai iya shafan farashi a kasuwar duniya baki ɗaya. So wanda ya sa har wasu jiragen suka koma baya har wa'yan kasuwa suke tunanin cewa so za a iya samun ƙarancin man fetur saboda haka duk wato cinikin da za a yi yanzu a yi shi da tsada. Saboda yanzu duk man ɗanyen man fetur da za a saida a watan gobe wato August kenan yanzu shi ne ake farashin shi yanzu. So ya riga ya hau sama saboda ana tunanin cewa wannan rikicin zai ci gaba wanda kuma zai shafi wannan ziri na shi Hormuz. So ita kanta Iran ɗin ita ma Donald Trump ya yi ikirarin cewa zai sa mata takunkumi da hana shige da fice na jiragen ruwa zuwa ƙasar. Wanda ya sa ita kanta Iran ita ma ta yi sauri kafin a sa mata wannan wato takunkumi ko kuma hana wucewan jirage. Ta yi sauri ta fitar da wasu adadin man fetur da ya kai aƙalla ganga miliyan 11 a rana ɗaya ranar Alhamis da ta wuce. So wannan fitar da ɗanyen man fetur da Iran ta yi tana da akan tsoron kada a zo a kulle mata hanyar jirgin ruwanta tun yanzu ta fitar da shi ta samu kuɗin shiga. Wannan shi ne ya sa har farashin ya ɗan ƙara saukowa. Da kuma bayanan da shi Donald Trump ya yi na cewa za a iya samun ƙara buɗe wani magana domin a samu sasanci.
0: Rikicin dai ya ƙara jefa batun zaman lafiya na duniya cikin haɗari. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa yakin baki ɗaya zai haifar da mummunan sakamako. Professor Adamu ya ce rashin tabbas akan zaman lafiyar a yankin gabas ta tsakiya babban cikas ne.
2: Ɗin wataran ka ji yau an zauna lafiya gobe kuma an samu zaman lafiya zai iya sa farashi su tsaya a sama su ki sakowa saboda ko ƴan kasuwa da suke saida man fetur a gidajen mai idan suka ga yau an samu zaman lafiya amma gobe kuma ba a zama ba haka ana ta maimaitawa su zai wahala su ma su yi sauri su canza shi su kai shi ƙasa su ma kila sun ga tunanin cewa a kowane lokaci farashin zai iya ƙara hawa
0: shin koyaya tasirin wannan rikici na mashigin teku na Hormuz zai shafi cinikin man fetur na duniya ga abinda Professor Hussein Tukure ke cewa
1: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta amma adin ba yadda mutane ke zato bane wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya to sun dogara da wannan kashi 30 saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya to wannan matsalar ita ta tada hawa farashin mai da dangoginsa a duniya kuma zai ci gaba ne da faruwa muddin dai ba a samu wato sauki ba ba a cin mai jejeriya ba saboda wannan yakin ya tabbatar da cewa ita kasar Iran za ta iya mallakan wannan wajen kuma babu wata kasa a duniya hatta America da za ta iya tabbatar da cewa wato ta iya kawo cikas ga yadda Iran ta dauki wajen a matsayin mallakar kasar ta kuma za ta iya hana jirgi ko jirage wucewa wannan wajen
0: Nigeria dai na daya daga cikin kasashen Africa na kan gaba dake hako man fetur a duniya wanda wannan matsala ta ka iya shafar ta amma a halin yanzu gwamnatin da ƴan kasuwa na cewar suna ɗaukar matakai na rigakafi Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar dalalaman fetur ƴan kasuwa na Najeriya
3: ko shakka babu a kasuwar duniya an fara samun sauki na crude oil wanda yake ya samu raguwar farashi yanzu sa'annan mu ƴan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa baki ɗaya muna gaya ma ƴan kasuwan mu su ma su rage farashi kamar yadda suka so amma har yanzu wai farashin ba ya rage ya koma kamar yadda aka san shi a da ba to amma dai ko yanzu idan ka dubi duk yawancin gidajen mu mafi yawanci duka sun rage farashi kamar yadda suke sai su a da sun rage shi kamar yadda aka rige musu a inda suke sayowa abinda ke faruwa kenan a yanzu saboda haka muna nan insha Allah da an rige za mu rage
0: to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na Abuja West Abubakar Idris Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
4: To madalla yanzu kuma sai shirin mu na taba kalashi.
5: DW taba kalashi.
6: Ko kun san cewa a jamhuriyar Niger musamman ma a arewa akwai masarauta da macece yake hawa kan karaga da zarar wacce ke rike da ita ta rasu ba wani guri bane illa gundumar dogon dutse inda aka nada intaya kahina. A matsayin sarauniyar Lugu ta 18 biyo bayan rasuwar sarauniya Kambare Kahiya ya ake zabar sarauniyar Lugu ko kuma Baura idan namiji ne ku biyo mu don jin tarihin wannan masarauta da irin addini da al'ada da take bi Muhammad Awal Balarbi ne ke farin cikin jagorantar wannan shiri a yau

0: To madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar lungu ga mata na da dogon tarihi a yankin Dogon Dutse na Jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da ya sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin Jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fi tasiri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a Jamhuriyar Niger
1: asulin sarautar ta bigga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan nan kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su yi rami ran dan sarauta su kwashe kasar dan sarauta azawun dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya ta yo arewa da can daura tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da akce magishi da wanda akce magoshi to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarauta ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take ranga take iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata ta mutu na cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda ta mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar janaizar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a azza bisa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakkuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsaye-tsaye bada bayan hakanin kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a doka azza bisa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shi kenan da ranar ita ce sarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan da ta tabbata cewa ke ga wadda sarauniya ta kabra to kuma shi kenan kuma ita ko da ranar inin ta zan sarauniya
0: to Mallam Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai kwada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in hanka diba suna kyaman mutun ya gwamai wurin nan da jajayen tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: sarauniya kan bar kahiya mai shekaru 82 da ta shude ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin dogon dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun lungu kamar yadda Rashida daya daga cikin matasan yankin dogon dutse ta bayyana
1: hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura mu ci a abu duka ba za mu iya yin shi ba maza ne za su jagoranci hakan ma ya nuna wata karramawa ce wata baiwa ce da Allah ya yi mana ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi
2: ni da Zainab Usmana Gawo bisa ga tarihin sarauniya abinda mun ka sani ga uwayenmu da kakin nan mu duka dai kai da muka shi suna tafadi ina ci suna muna ci suna tafadi komai bai kamata in sa'an shi komai ba kan labar sai da yanta an iske matsafan nan su babu wanda ga sawar riga ba mai sabon do zane na gare ka ba ka sa komai sai zane ka dauka sai da shi abin da ya kamata na azanci ayi shi annanci ko abin nan sai ya tabbata duniya ana gani kuma irar da ta mutu in ba sahin an bai sahin so an ka san ka bi sarauniya ba kare ni aka kashe asabsa a asituwahin ta asa an kai tarkama dole wanda ya kamata kama sai ta taita kawa gidan shi in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita
0: sarauniya intaya kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagoranci na masarautar bayan da ta gaji yar uwar ta Marigariya wannan ya sa ta zama sarauniya lugu ta 18 kuma Muhammadu Inuwa daya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar lugu ba saboda wannan ya dace da al'adun arewa
3: ya san mu na arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki su sarauniya baura da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma wanda ya rasu shi na ke zaben wani ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gashe ta yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bizne ta haka nan ne al'adun nan ne waɗanda arewa suna da yawa
0: an san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a tare ma daidaita jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya amma ba a cika ganin sarauniyar lungu a bainar jama'a ba ko menene dalili
4: an yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya a wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba babu mai gwamaye wurin nan duka kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimashi an yi lokacin da in ka zo kace kana son ganin ta waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne in ta huto rana ta hudu lokacin nan mutane suka da dama su gane su zo su gane ta
0: tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar lugu sabon gidan ciyawa wanda shine zai zama fadarta kuma sabuwar sarauniya intaya kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a dogon dutse to masu sauraron mu anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa musamman ma dai wakiliyar mu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya hadu ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar dake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Netherlands, sai Spain da Switzerland da Britania da kuma Italia. Ita kuwa hukumar tattara alƙalamin mamata a Turai, wato Euro Momo, ta gudanar da bincikenta a ƙasashen Turai 24, inda ta gano cewa mutane 10,014 ne da 260 suka mutu a wannan lokaci na tsananin zafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci wasan ƙarshe na cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa, wanda za a buga ranar Lahadi a jihar New Jersey. Wannan na cikin sanarwar da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Caroline Levitt ta fitar a wannan Alhamis. Tana mai cewar wasan zai kasance mafi samun 'yan kallo a tarihi saboda zuwan sa filin. Za a yi karawar tsakanin Spain da kuma mai riƙe da kambun gasar, wato Argentina. Amma kafin wasan ƙarshen na ranar Lahadi, akwai wasan neman na uku tsakanin Faransa da Ingila a ranar Asabar. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran.
2: DW harkokin yau.
1: To, a harkokin namu na yau za ku ji cewa fargaba na daɗa ƙaruwa kan yawaitar ta'asar 'yan daba da bangar siyasa a ƙasar Kenya, yayin da zaben 2027 ke karatowa. Za mu ji wani hali ake ciki nan gaba kaɗan. Amma yanzu za mu fara da babban labarinmu na batun taron shugabannin Afirka na lalubo hanyar magance matsalar samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'umma. Shugabanni da gwamnatocin ƙasashen Afirka sun kammala taron koli kan batun samun ruwan sha mai tsafta a nahiyar Afirka. Ƙasar Chadi tare da tallafin baƙi daga duniya ne suka shirya taron a birnin N'Djamena, da ya tattara masu ruwa da tsaki daga sassan duniya da nufin zaƙulo hanyoyin magance matsalolin ƙarancin ruwan sha mafi tsafta da nahiyar take fuskanta. Abdullahi Mamman Amadu ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Shugabannin ƙasashen Congo da Gabon da Mauritania da Jamhuriyar Benin na daga cikin manyan baƙi da suka halarci babban taron kolin kan tsaftataccen ruwan sha a nahiyar Afirka a Chadi. Manufar taron ƙasa da ƙasar shine na inganta hanyoyin samar da ruwan sha mai tsafta a nahiyar Afirka, tare da shata hanyoyi da dokoki suka tanada wajen amfani da ruwa da ma sarrafa shi zuwa mafi inganci. Masu hannu da shuni da ƙungiyoyin agaji da 'yan kasuwa sun dukufa a wajen taron, wajen shata hanyoyin da za a yi aiki tukuru kafada da kafada da nufin wadatar da jama'a mabukata ruwan sha mai tsafta nahiyar Afirka, wanda Allah ya albarkata da ruwa, amma kuma al'ummomin kasashen ke cikin yanayi na rijiya ta bado, guga ta hana. Sai dai taron na birnin N'Djamena na zuwa ne a yayin da kasar ta Chadi da ke daukar bakoncinsa bata wuce kaso 40 cikin 100 na 'yan kasar da ke samun ruwan sha mafi tsafta ba, a cewar wani bincike. Amma sai dai matakan da za a tsayar a yayin wannan taro zai kasance mai alfanu ga kasar Chadi, inda za ta ribautu da shi duk da yake wasu 'yan kasar na da haufi. Ta ce, ba na tsammanin wannan taro zai kawo sauyi a Chadi, saboda dole ne sai gwamnatin da kanta ta assasa dan ba na samar da ruwan sha ta kwana, abinda kuma ba haka yake ba a yanzu. Wannan ya ce abin tausayi ne idan ka ga irin ruwan shan da wasu al'ummomi a wasu yankuna na Chadi suke sha. Amma idan har taron zai kawo sauyi ga rayuwar waɗannan mutane, to ina ganin yana da kyau. Yayin da wannan kuma yake cewa, ni fa a ganina kuɗaɗen da bankin duniya ma ya zuba domin shirya wannan taro kaɗai sun isa su wadatar a gina rijiyoyin burtsatse da za su samar wa jama'a ruwan sha mafi tsafta. Saboda ire-iren waɗannan taruka na ƙarewa ne kawai da batutuwan fatar baki, ba wai a aikace ba. Hukumomi a ƙasar Chadi dai sun ce fiye da kaso 63 cikin 100 na al'ummar ƙasar na samun wadataccen ruwan sha. Amma kuma sai dai wani binciken ya tabbatar da cewa a wasu yankuna kamar Gera da Wadi Fira da Sila, kaso 10 cikin 100 ne kawai ke samun ruwan sha mafi tsafta a yankunan, inda jama'a a waɗannan yankunan ke amfani da ruwan tafki ko ƙoramu wajen buƙatunsu na yau da kullum, kana kuma tattare suke da cututtuka iri-iri, lamarin da ke haifar musu da tamowa ga yara. Bisa wannan nema, shugaban hukumar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasar Chadi, Bilgar Lamai Lager, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun zage dantse. Ya ce hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta Chadi, CNDH a taƙaice, ta ta'allaka samun wadataccen ruwan sha mafi tsafta a matsayin wata hanya ta samun zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba. Ta dalilin hakan ne ma yasa hukumar ke kira ga gwamnati da ta mayar da hankali kacokam kan gina hanyoyin samar da ruwan sha mai tsafta, hakan da kuma wasu matakan

0: suka dace na tabbatar da yancin samun ruwan sha kamar yadda dokokin kasa da kasa suka tanada wanda kasar Chadi ta rattaba hannu a kansu. Kazalika hukumar na kuma kira ga masu hannu da shuni da su dafa wa kasar ta Chadi domin samar da dama mai dorewa da jimiri da za ta shafi kowa da kowa kan batun canjin yanayi. Sai dai wani batun da ya janyo cecekuce a yayin taron shine ba a yi sa ba a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar Chadi kai tsaye, lamarin da ya tada ƙura a bakunan 'yan ƙasar Chadin da dama. Tuni dai taron ya samar da wasu muhimman shawarwari da masu nazari ke ganin idan aka yi la'akari da su za su wadatar da ƙasashen nahiyar Afirka da ruwan sha mai tsafta.
1: A gaida Abdullahi Mamman Ahmadu da ya haɗa mana wannan rahoto. Tawayan talho daga nan birnin Bon na tuntuɓi Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi, wanda shine manajan daraktan hukumar raya kogunan haɗejiya da jama'are, kan wannan batu domin sanin haƙiƙanin inda matsalar take da kuma hanyoyin da ya dace shugabanni su bi domin samar da tsaftataccen ruwa ga al'umma. Ga kuma hirar tamu.
2: Abin da yawanci yake faruwa shine na ɗaya dai akwai matsala ta kamar yadda aka sani ɗumamar yanayi wanda shine taron ya kula da shi. Bayan kuma wannan akwai matsala ta zuwa a yi bincike yadda ya dace a tabbatar da cewa an fitar da tsari ingantacce wanda za a samo wa su mutanen mu na karkara ruwan da zai ruwan sha. Musamman mu a nan ɓangaren mu na haɗe da jama'are, abin da na maida hankali akai shine bincike inda za mu samu ruwa na ƙasa, domin mu muna da kula da ruwan sama da na ƙasa.
1: Ta yaya kake ganin hukumar ku take taimakawa wajen samar da ruwa musamman ma a yankunan karkara, kuma wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan ɓangaren?
3: Mu a hukumar haɗe jama'are alhakinmu ne mu samar da ruwa na sha a gidaje da karkara da kuma masana'antu da ma'aikatu. Abin da muke yi muna samar da ruwan nan ta hanyar dama-daman da muke da su da kuma gina borehole a wuraren da babu dam da kuma wuraren da suke nesa da mu. To abin da yake faruwa muna samun kalubale iri-iri wajen samar da ruwa ga waɗanda suke a karkara, musamman wanda suke a can lokuna daban-daban. Wasu rashin ruwan ne a ƙasa, babu ruwan da zaka tare kai dam, kuma babu ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda zaka yi borehole a same shi. Wasu kuma suna inda ruwan yake, suna inda ruwan da zamu samu yayi nisa da inda suke, sai mun je mun haka a nesa sannan mu ja musu shi inda yake. Na wani kuma kalubalen da ake samu a ko'ina shine yawancin borehole sai ta yi amfani da lantarki domin ta debo ruwan ta bayo mutane domin amfani da shi. To wannan sai kaga bayan mun haka wannan borehole din, mutane ba sa iya sayan mai ko kuma mu ma mu rika sayan mai muna sa a borehole din. Sai kaga ga ruwan amma an ce ruwa ta ba da ruwa guga ya hana ɗebo, wato an samu ruwa a ƙasa amma mutane ba sa iya sayan man fetur da za a iya amfani da shi a zuƙo ruwan a ba mutane. To wannan sana daga cikin ƙalubalen da suke ɗan damun mu wajen samar da isasshen ruwa mai lafiya mai inganci ga al'ummar da suke zaune a karkara. Amma a matsayin mu na haɗe jama'are, yanzu mun fito da tsari da muke yin borehole wacce ake mata solar. Idan aka yi mata solar ɗin nan kuma sai a yi mata dan waje haka da za a dan sa tankuna, inda koda mutane suna bacci ne za ta rika tara ruwan a tankuna su je su rika ɗiba. Yanzu wannan mun fara yi a wannan shekara ta wannan da muke ciki daga bara zuwa yanzu. Lokacin da na kama aiki mun kusan samar da borehole 230 a wurare daban-daban a ɓangaren jihar Kano da Jigawa da Bauchi.
1: Ta yaya kuma kake ganin ɓangaren masu zaman kansu za su iya taimakawa wajen rage wahalan samun ruwa?
3: Mutane masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyi na NGO waɗanda suke rajin kare al'umma su rika shigowa cikin wannan harka, domin samar da ruwa ba ƙaramin aiki ba ne, yana da yawa musamman mu a nan Afirka. Sai ka tara wata unguwar ma bai fi gidaje uku ba a karkara, wasu kuma bai fi gidaje huɗu ba ko biyar ko goma, ba kamar wuraren da ake tattara mutane wuri ɗaya a ba su ruwa mai yawa a lokaci ɗaya wanda za a ɗauko shi ma daga nesa. To wannan yanda mutane suke yan ƙauyukansu a garuruwa shi ke kawo mana matsala wajen samar da ingantaccen ruwa ga mutanen karkara. Amma wataƙila idan aka gwamnati ta tashi tsaye muka shigo, zai bi wataƙila a samu dabarar za a riƙa haɗa mutane a wuri ɗaya a kaucewa wannan matsala ta rasa yadda za a ba su ruwan sha. Mutane masu zaman kansu za su iya taimakawa wajen samar da ingantaccen ruwa a karkara, musamman idan suka samar da borehole ɗin da kansu kuma suka riƙa tafi da ita, suna samowa mutane domin su amfana da shi, kuma suna ɗan karɓo wani abu domin tafi da ita wannan borehole. Wannan zai taimaka a samar da ruwa lafiyayye ingantacce a karkara.
1: Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi kenan manajan darakta na hukumar Raya Koguna Hadejia da Jama'ari kuma wannan shine karshen jigon wato jigon namu na yau. To idan kuma muka nufi Najeriya a wani abin da ke zaman yunkuri na rage talauci matsanancin talauci a cikin tarayyar Najeriya gwamnatin kasar ta kaddamar da wasu sabbin shirye-shirye dake da tasiri ga tattalin arziki da na lafiya da kuma ilimin al'umar kasar inda ta ciyo bashin dala biliyan 3 daga Amurka. Daga Abuja Najeriya wakilinmu Ubala Musa ya hada mana wannan rahoto.
4: Muhimman batutuwar nusu lafiya da ilimi da ma zamantakewar al'umma ne dai. Gwamnatin kasar ta ce tana shirin ta karkatar da hankalinta akan su. A cikin neman sauyi da ke da babban burin fitar da yan kasar miliyan kusan 40 cikin ruwa na talaucin. Dalar Amurka miliyan kusan 3,000 ne dai. Abuja ta karbo a cikin sunan bashi daga banki na duniya. Kuma tashi za su tafi wajen neman ƙarin talaucin da ke ta karuwa cikin kasar a halin yanzu. A wani abin da ke kama da yakin zabe dai shugaban kasar Bola Tinubu ya nemi haɗin kai na jihohi da ke cikin kasar da ma kananan hukumomi a wajen sabon yakin da ke zama mai wahala.
5: I ask every
4: ina kira ga jihohi da kananan hukumomi da masu bada agaji da su haɗa hannu da mu wajen wannan aiki da ke da muhimmancin gaske. Muna ganin Najeriya da tsananin talauci zai bata a cikin ta. Najeriya da kowane yaro zai samu damar ilimi da lafiya. Kasar da kowace al'umma za su yi tinkara duk wata matsala kuma ta fita da ƙarin ƙarfi. Wannan shine muke da buri mu gani kuma shine alƙawarin mu. Kuma a yau ne muke kaddamar da wannan dama ga miliyoyin 'yan ƙasa a kowace unguwa da ma kowace jiha.
5: In every state.
4: To sai kuma kowace hanya Tinubu da ministan kudin ƙasar ta yi oye da lewakilta ke iya biya ƙwallon cika burin a jajiberin zaɓe dai. Shi kaza bankin duniya da ya baiwa ƙasar bashin kusan dalar Amurka miliyan 3,000 domin wannan aiki. Ya ce da ƙaruwar talauci cikin ƙasar a halin yanzu. Bankin dai ya ce 'yan kasar tsakanin kaso 63 cikin 100 ya zuwa 79 ne dai ke fuskantar annobar talauci a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Farfesa Muhammad Ali Fatu dai na zama minista na lafiya da walwalar al'umma.
6: Talauci a wasu ɓangarorin ƙasan ya fara raguwa idan aka ci gaba da wannan insha Allahu a gidaje a anguwanni al'ummar Najeriya za su ga tasirin wannan canje-canje da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu suka yi. Kuma talauci zai ragu, manoma za su samu amfani, 'yan kasuwa za su ga a cikin hajjansu, sannan kuma harkar ilimi da harkar lafiya za su ci gaba da bunƙasa tunda kamar yadda aka nuna harkar lafiya ya ma fara bunƙasa.
4: Batun cin bashin angore na kawo da talauci dai na lissa aya ta tambaya cikin ƙasar da ke faɗin tana da arziki amma kuma ke da nisa a cikin al'adar bashin. Kusan mafi yawa na kudaden da kasar ke ambato cikin yakin babun dai na fitowa ne walau daga banki na duniya da malagowa na kasashe da masu agaji na turawan yamma. Sanata Sani Musa dai na zaman shugaban kwamitin kudi na majalisar dattawan tarayyar Najeriya.
7: Sabon tsare-tsaren da suke kawowa muna fata zai yi aiki in Allah ya yarda.
4: Amma kuma ana ganin kamar Najeriya na fuskantar karuwar talauci me yake faruwa kudaden da ake cin bashi ba sa tasiri ne ko kuko suna zurarewa na zuwa wani wuri.
7: To ka san maganar tsaro da ya kawo problem din nan to amma tsarin da aka kawo yanzu na neman a gyara harkar tsaro za a bunƙasa noma kuma abubuwa za su gyaru.
4: Dabara ce mai kyau a ci bashi domin a rage talauci.
7: Ko ina a duniya ana cin bashi. Amma a ci bashi a abin da ya kamata a yi da shi kuma shine ake so a yi
4: kuma ana yi din koko
7: a kwana shine za a yi ana yi kuma za a ƙara yi
4: akwai dai tsoron zan nisa cikin batun cin bashin na iya jefa karatu talauci cikin gidan miliyoyin kasar a nan gaba. Najeriya dai na kisan kudade da ya wajen biyan ruwa na bashi na waje abin kore ka tasirin ga sai kokarin rayuwar kasa da ayyuka na cigaban al'umar a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.

0: Madalla, a wannan makon zamu nazari kan yadda matasa a Najeriya suka ƙara bazama wajen fitowa neman mukamin siyasa fiye da yadda aka saba gani a baya. Shin me ya zabarar da su shiga siyasa ko ba su ƙarfin gwiwa a yanzu fiye da shekarun baya? Me hakan ke nufi ga makomar siyasar Najeriya? Kuma idan har matasa suka samu damar hawa madafin iko, shin za su kawo sauyin da ake fata? Ko kuwa za su tsinci kansu ne cikin tsarin siyasar da suka dade suna sukarta? To bari mu fara da jin ta bakin wani matashi daga jihar Yobe wanda ya yanke shawarar shiga siyasa domin shi ma ya taya sauran matasa kada guguwar sauyi domin kowa ya bi.
1: Sunana Umar Ibrahim Usman, dan takarar majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Bursari, Gaidam da Yunusari a jihar Yobe. Ko da yaushe a Najeriya zaka ji ana kukan cewa ba a damawa da matasa, sannan mun fahimci cewa wato ita gwamnati ba za a taba dauka ba ka ba dan kai matashi ne sai kai gwagwarmaya ka karba. Karba ake ko kuma in ce kwata ake. Saboda wannan dalili ne sa mu ma muka shiga wannan gwagwarmayar, saboda mutanen da yau muke cewa sun danne mu, ba sa yin abin da ya kamata. To wannan ya farkar da mu, muka ga idan a irin wannan shekarun namu akwai gudunmuwa da zamu iya bayarwa, idan muka shiga tsarin harkar gwamnati to za a samu sauyi wanda kowa zai yi murna.
0: Sai dai shiga siyasa ga matasa ba magana ce kawai ta nuna sha'awa ba. A lokuta da dama sadaukarwa ce da ke bukatar mutum ya jingine wasu muradunsa domin cimma abin da yake ganin shi ne mafita ga al'umma. Wannan shi ne abin da ya faru ga Malam Mansur Shehu Ringim.
2: Ni mutumin ƙaramar hukumar Ringim ne kuma mazaunin Abuja. Farkon aiki na fara yin aiki a fannin ilimi na koyarwa kenan a ƙaramar hukumar Ringim. Na yi aiki a asibitin Malam Aminu Kano na shekara ɗaya. Sannan na bar asibitin Malam Aminu Kano na shiga babban bankin Najeriya, inda na shekara 15 ina aiki. A 2024 kuma Allah cikin ikonsa na bar aiki a ƙashin kaina. Kuma muke da sha'awar siyasa, muka yi ƙoƙari muka gwada a 2019, a 2013, 2023 da kuma 2026. Kunsa ba a yi nasara ba, hakan ma nasara ce alhamdulillahi.
0: Ko da yake matasa maza na fuskantar ƙalubale a tafiyar siyasar ƙasar, a nasu ɓangaren kuwa takwarorinsu mata har da ƙari na matsin lamba musamman a wasu sassan arewacin Najeriya. Akwai matsaloli kamar na al'ada, addini, zamantakewa da kuma fasali ko yanayin fahimta daga ɓangaren jama'a da ke takaita yawan matan da ke shiga fafutukar neman mukamin siyasa. Wata matashiyar 'yar siyasa daga jihar Jigawa ta tsaya takara amma ba ta yi nasara ba a wannan karon. Ta bayyana mana yadda tafiyarta ta kasance, ta kuma yi ƙarin haske kan matsalolin da mata ke fuskanta a fagen siyasa da kuma saƙon da take son isarwa ga sauran takwarorinta mata.
3: Sunana Zahra Ibrahim Ringir. To ni na fara siyasa tun kamar ina shekara 24 a duniya, yanzu kuma gashi har an kai 30 har da ƴan ɗori. Babban kiran da zan yi wa mata, mata su dage tun ƙarfinsu matasa. Yana da kyau mata masu young age, tunda ni na gaya muku tun a shekarun da na fara wannan gwagwarmayar. Insha Allah kuma har yanzu ana bugawa, don ni ina fatan har sai na kai matakin sanata a jihata ta Jigawa insha Allah.
4: Shiri mai albarka, shiri na matasa ne mana wake.
0: Duk da rashin nasara a zabe, wasu daga cikin matasan na ganin ba su yi asara ba. A ganin su gwagwarmaya ta siyasa tafiya ce mai buƙatar hakuri da juriya. Injiniya Al-Mustafa Hussein Sa'ad, matashi ne ɗan shekaru 26 da haihuwa, kuma basarake daga jihar Jigawa. Ya nemi takarar kujerar ɗan majalisar jihar Jigawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Ko da yake shi ma bai yi nasarar samun tikitin takara ba.
5: Ni ne Northwest Secretary City Boy Movement Jigawa State Chapter. A matsayina na matashi, na ga lokaci yayi da matasa masu gaskiya, ilimi da kishin ƙasa za su fito su ba da tasu gudunmawa. Saƙona ga matasa shi ne ku shiga siyasa cikin mutunci, haƙuri da tsoron Allah. Kada ku bari wasu su yanke makomarku ba tare da gudunmawarku ba. Ku kasance masu mafita, ba masu ƙorafi kawai ba.
0: Masu sauraro, idan muka waiwayi tarihi, za mu ga cewa mafi yawan shahararrun jagororin Najeriya matasa ne a lokacin da suka karɓi ragamar jagorancin ƙasa. Farawa tun daga kan irinsu Nnamdi Azikiwe, izuwa su Abubakar Tafawa Balewa da kuma sardaunan Sakkwato su Ahmadu Bello. Haka ma a lokacin mulkin soja, shugabanni irinsu Janar Yakubu Gawon da Janar Murtala Rahmat Muhammad duk matasa ne lokacin da suka jagoranci ƙasarsu Najeriya. Sai dai akwai wani bambanci babba tsakanin jagororin wancan lokaci da na wannan zamanin. A yau matsalolin cin hanci da karɓar rashawa da son kai da handama da babakere akan dukiyar ƙasa suna daga cikin manyan kalubalen da ke dangantawa da siyasar Najeriya. Wannan ya haifar da wata muhimmiyar tambaya a tsakanin matasa da ma manazartan harkokin siyasa. Tambayar ita ce shin tururuwar matasan da ke shiga siyasa domin gwagwarmayar neman makamai da kujerun majalisun jihohi da na ƙasa da ma sauran manyan makamai na siyasa tare da dattijan 'yan siyasa a yau zai iya sauya wannan yanayin ko kuwa idan suka samu damar hawa madafin iko a matakai daban-daban na ƙasa su ma za su fada cikin tsarin da suka shafe shekaru suna suka. Domin samun haske kan wannan batu mun tattauna da manazarcin siyasa da ke Jami'ar Usmanu Danfodio a Sokoto, Dr. Ibrahim Babasha Tambaya, inda ya yi mana fashin baki akan waɗannan batutuwan daki-daki.
6: Shigar matasa siyasa yana da alfano sosai, musamman duba da cewa su matasa ana ganin cewa suna da kaifin tunani, shekarunsu ba su riga sun gajiya ba, saboda haka suna da muhimmiyar rawar da za a iya takawa domin kawo ci gaba a shugabanci a duk inda suka samu kansu a madafin iko.
0: Dr. Ibrahim Babasha Tambaya ya kuma yi tsokaci akan wani abu da mutane da dama ke tambaya, wato me yasa wasu daga cikin matasan da idan suka hau madafin iko suke sauyawa bayan sun samu damar su na su yi kokarin kawo sauyi. Shin menene ke janyo hakan? Ga abin da ya ce.
6: Sai dai a ƙasar mu ta Najeriya abun ya sha bamban, musamman duba da cewa 'yan siyasar mu da masu riƙe da madafun iko da yawa daga cikin su wanda suke cewa ba matasa bane sun yi ba da wata gurɓataccen tarbiyya, musamman ga duk wani wanda ke da ra'ayin siyasa ko da kuwa matashi ne. Wannan shi yasa lokuta mabambanta in har matasa suka samu shiga hagen siyasa to za ka ga da cewa sun samu damar yin haka ne a mafi yawancin lokuta idan suka samu ubannin gidaje. Kuma wayannan ubannin gidaje za ka ga mafi yawancin lokaci ba matasa bane, kuma sun riga sun dasa wayannan matasa a aƙida wanda za ta kawo masu ubannin gidan biyan buƙatocinsu na siyasa da kuma wasu buƙatocinsu na rayuwa. A dalilin haka za ka ga da cewa wayannan matasa ba za su iya sauya akala a yadda ake tafiyar da shugabanci a gwamnati a matakai mabambanta.
0: Ko shakka babu, fitowar matasa neman mukamman siyasa a Najeriya alama ce da ke nuni da cewa matasa na ƙara fahimtar muhimmancin shiga cikin tsarin demokradiyya. Sai dai masana na cewa samun nasara a zaɓe kaɗai ba shi ne ƙarshe ko makurar tafiyar ba. Ana buƙatar shugabanci na gari na gaskiya, hangen nesa da kuma jajircewa wajen cika alƙawuran da ake yi wa al'umma, domin ainihin babban ƙalubalen ba wai hawa kan madafin iko ba ne. A'a, ƙalubalen shi ne yadda za a yi amfani da wannan damar wajen kawo sauyin da mutane ke fatan samu. Akwai wata tambayar da ke yawo a tsakankanin masu hasashe da nazari a harkokin siyasar Najeriya. Wai ko shin idan matasa suka samu dama a yau za su yi nasarar rubuta sabon tarihi mai kyau kuwa a siyasar Najeriya, ko kuma za su bi sawun waɗanda suka gabace su ne? Akan wannan batu lokaci alƙali. Masu sauraro, anan ne za mu ɗaga aya a cikin shirin dandalin matasa na wannan makon, wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu, a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam nake cewa da ku huta lafiya daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus.
7: To yanzu kuma sai shirin mata da yara.
8: DW abu namu.
9: Ba sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu, maganin akwabe mu. Ɗaya daga cikin manya-manyan halayen da ke jefa mata cikin tashin hankali da shaye-shaye shine ɓacin rai. Wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan mako tare da ni Zainab Shu'aibu Rabaringin.
10: Abu namu maganin akwabe mu, babu wanda zai hana mu, babu wanda zai hana mu.
9: Kuma dalla shashaye ina ɗaya daga cikin abubuwan da ke tarwatsawa iyali rayuwa, musamman ma iyali in aka dubi mace. Mace takan iya kasancewa yarinya ce matashiya ko kuma uwa. Wani lokacin mata aure ko bazawara da ta nemi miji ta rasa. Shashaye ga mata ba abu ne wanda aka saba gani ba a shekarun baya, amma a yanzu ya zama ruwan dare. Kamar yadda wani masani a harkar shashaye, Abubakar As-Siddiq, ya bayyana min.
11: Akwai wannan babban matsala yanzu da ta riga ta dade da kunno kai hankali hankali kuma tana son ta zama kamar wutar dare shigowar matan aure yan mata harkar shaye-shaye matsaloli ne da dama da talauci ne samun isasshen kuɗin ma shi ma wani lokaci matsala ne tashi a wajaje waɗanda ya zan shaye-shaye ko kuma ganin banda wannan kuma abin na biyu wanda yawanci an kai yan mata sun kafi amfani da shi ko matan aure shi ne opiate opiate an kai magana opiate ana magana sinadarai da ake sarrafawa da hoda iblis ta heroin ba kokin ba heroin wanda ya zan yawanci pain relievers ne irin su cough syrup ko wani iri da codeine a ciki ko kuma shan tramadol ko kuma amfani da alluran da ake kira pentazocin ko kuma botulinum injection to kalilan ne suke da amfani da IC yanzu saboda ta shigo tana kamar ruwan dare tana dan bazuwa sosai a koina ko wani yanki na Najeriya ta babu dama ita mun sani tana daga cikin abin da an kafi amfani da shi bayan sigari da cough syrup ta zamantakewa ko kuma ta ammali da kayan maye ta bangaren mata da sauransu don saboda basu cika son sha haka ba sai dai su yi mixing ita ta bawuyan a cikin shisha to wanda illolin suna da yawa.
9: Matashiya da ta nemi in ɓoye sunanta ta bayyana min tana shaye-shaye duka-duka shekarunta 22 kacal a duniya wannan ita ce tattaunawa da mukai da matashiyar.
12: Dalilin da ya sa na shigo yawo babar mu ba ta gidan babanmu shekishiyar mamanta tana irin gallaba mana nan so akwai wata kawata a unguwarmu tana dan yawon to ni ban sani ba dai lokaci guda ta irin rinjaye ni gurin wani ta kai ni gurinsa to tuna ta kai ni gurinsa shikenan maka dai dan jitu har ta nuna min za a bani kuɗi za a bani za a yi min me za a yi min me to har dalilin wannan yasa ta rinjaye ni har ma na fara yawo na fito ma gaba ɗaya daga gidanmu na kama daki.
7: Idan kika sha ya kike ji idan baki sha ba ya kike ji?
12: In na sha ta ba wiwi ita ina cin abinci ne ina yin bacci ita kuma in na sha rara ko fiji suna sa ni nishadi ne in na sha suna sa ni nishadi ba na jin damuwan komai in ban sha ba gaskiya ba na jin daɗi ina jin kamar ana daddatsa min jikina haka irin da yawan ciwon jikin nan zan ringa ji shi na sha tukun.
7: Misali yanzu ya kike ce a ranki kina ya mace mai karancin shekaru kina shaye-shaye babu wani abu da yake baki sha'awa a rayuwa?
12: Akwai aure da yake bani sha'awa ina so in yi aure in Allah Ubangiji ya taimaka ina ciki dai amma ina roƙon Allah Allah Ubangiji ya kawo min mijin aure in yi aure.
7: Kina jin ciwo a ranki kina shaye-shaye?
12: Ina jin ciwo sosai makwa saboda tun kamun mama na ta rasu ban da mama yanzu mama na ta rasu.
7: To amma ai kima kin taba aure kuma hakkin haihu ba kya ganin ƴaƴanki su kuma za su ji fa daɗi?
12: Eh haka ne ina jin ba daɗi koda bana so ɗana ɗaya ne Ibrahim bana so ya taso ya ga ina wannan rayuwar in Allah ya yarda ina fata in ga na fita daga cikin wannan kaddara.
7: Ya yake ji yanzu a ranki?
12: Gaskiya ina jin ba daɗi sakamakon ina so in ga na faranta wa mahaifiyata rai duk da tana ƙasa. Ina so in gana faranta mata rai saboda akwai matan mu wanda suka yi aure kuma suna dan sha amma he dai mijin ya zo ya siya musu.
7: Kuma irin wannan dabar-dabar tana da yawa ko?
12: Tana da yawa sosai ma kowanne akwai guraren su akwai inda wannan da kawa ce da kawa sun fi su biyar suna zama wannan ma kawa da kawa suna da yawa sun koma gefe wannan ma sun koma gefe suna shaye-shayen su in ka sha za ka ji nishadi za a yi ta rayuwa normal.
10: Maza mata ƙanana manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu ku zo mu gyara tarbiyyar mu.
12: Taba wiwi ana ƙwaƙwalla ta 500 amma ana sai da ita 400 Lara kuma ana sai da ita 400 da ita da Fiji 400 ake sai da su amma ita akwai dizi amma ni ba na sha ita ma 200 ce da yaluwa naira 20-20 he fari naira 50-50.
7: Me bambancin wannan kwayoyi da kika gaya mu?
12: Bambancin su kowanne da irin cajin su da yake yi. Eh saboda in ban sha ba ko bacci ba na iya yi amma kuma in na sha ina yin bacci na lafiya kalau amma kuma in ban sha'a ba na yi
13: to rubuwa da kwa zai wahala
12: rubuwa da kwa zai wahala yi dai a hankali
10: yaye ina kira a gare ku mu gyara tarbiyar ƴaƴan mu mu gyara tarbiyar ƴaƴan mu
9: karkashi baya da muka gama tattaunawa da wannan matashiya sai na sami Salomi Bako Ziri nace tana hudda da mutane da yawa menene take kallon cewa ya jefa matasa mata ko kuma matan aure a harkar shashaye
14: yanzu wani misali akwai kariyan arziki zaki gan wata kariyan arziki ne ya same ta ɗan uwanta abokananta duk sun guje mata ba wanda yake kula ta to abun ya dame ta ya ci tara sai ta dau fara ta ce kai bare in je in sha giya bare in je ne shaye shaye ko zai kwantar min da hankali kiga wani lokaci mace ta shiga ta isa aure miji bai zo ba an shiga shaye shaye saboda a samu kwanciyar hankali zaka ga gida babu zaman lafiya iyaye su dame ɗan uwanta su dame ta kuma miji bai zo ba dole ta shiga shaye shaye kaga ta jefa shaye shaye ya jefa mata da dama a wayansu irin halaye wani kuma a gidan aure babu kwanciyar hankali miji bai bada kwanciyar hankali ba mijin ya fita ba dawa zai ba kulaki zai ba komai ba to irin wannan kin rasa inda zaki kamo kansa sai kiga zaki ce kai bari ki shaye shayen ki kawai ki rabu da haryan duk yana jefa mata a cikin matsala ida wani hali su shiga shaye shaye da sauransu saboda shaye shaye da dama suna suka rasa ransu
9: sai na sake wayar Abubakar Siddiq na tambaye shi ko akwai mafita a wannan harkoki na shaye shayen mata ganin shi kwararre ne kuma masani a harkar
15: na farko shine ilmantarwa nan kuma ana yi amfani da kungiyoyi na addinai kamar misali na arewacin Najeriya kai amfani da irin su Kwanwan irin su kungiyoyi waɗanda zan suke na lauyi mata malamai mata na addini da kuma na boko waɗanda suna iya su irin fito da mata hannu aure ko kuma ƴan mata da suke a unguwanni domin tara su a wasu wurare ko a makarantu na secondary ko a primary school a ƙauyuka ko kuma a jami'o'i a universities da su jami'o'in mu na abun nan domin ilmantarwa fadakarwa don jan hankalinsu a ilmantar da su gane in cikin da dalilin rashin sani ne su san illolin da yake tattare da waɗannan sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi
10: mu gyara tarbiya mu rike addini maza da mata yan mu maza da mu da mata yan mu
9: a wani lokaci kuma akan nemi kashin kadangare a duk inda yake shi ma a jiga shi ya kwana a sha domin a yi maye to wannan abu sai dai mu ce Allah ya kawo mana karshen al'amarin duka ana maka kawo karshen shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alkhairi.